re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re ta re ta ni sa re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re ta re ta ni sa re re ta re re ni sa sa ni re re ta re ta ni sa re re ta ni sa re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re ta re ta ni sa re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re ta re ta ni sa re re ta re re ni sa sa ni re re ta re ta ni sa re re ta ni sa re re ta re ta ni pa pa ni sa re pa ni pa re re re ta re ta ni pa ni sa